0: Sikulu yone tano ya miravo ukuma mahupo shirini na tano ni shirini na sita mario la uriehu istadi yopemba mitimakele watra ukowona ichipo wine na chia mihapo itole chokruwano ni chitu chikina ila ikale isumana yohilialia mahupo shirini na tano ihala upankia isikulu yowiwipi upemba shopping mahupo shirini na sita Imbwa upankia isipulu ya miravo ukaza provinciali ukultura. Ni mahuku 27 ni kalani huku no turismu unduniani. Isipulu yoni huku una imbwa upankia ipahari yo wiwipi.
1: Na Bahia, na Bahia, na Bahia, tercera
0: Wabahiria ya nchina, makalelo ona anano, anakavira wiwanana makalelo e kruwano, ni turismu ya baholo. Un totole u

0: tɩfm kʋba ã kʋ vom bala masã ne noo ne a wɩtãam kʋba
1: o kĩngã warãma zulam tɩ kʋ vam va kam pilya va va coɛp n sɩ kũma ya ne kornã ne mosãdo ma kʋr moomeele d kʋmɛ pa wã ma yɔm kʋba
2: Hey, va nins sõnd piɛga o kome ne marichal osae provinsia sava zambezia wan pʋlo nia sãne o cabo delgado o hiwa ne hiku na nesre nesre ma hiku a na kua na aya 15 mweri wa ne 5 tɩ wɩ yaa kɩkũndo pili ma 15 no le lihenri a hũnd wa wɩ min la nomisian sae provinsia ya o nias o mandimba sẽn ya o kuma yĩsgaka pooma ya o mandimba nare ɛla pʋɩ mosambiki ni o malawi na haalo tɩ kiwa wana wɩ o rũa nivãno mun laano n mosarũ yoowo no le lihɛrãn wa wɩ a cʋ eeli a parɩɛ no wa lom kla po sõni pooma zule provinsia va zambezia a na yĩsrɔ wɩ yaarɩ n pooma woowo wa va va le ezekiwe n buro n tɩ n pɔmo wɔrɔ pooma yɔɔ o zule no le lihɛrãn wa wɩ tɔ ne kʋrname tɛ kʋ sɛ kume provinsia o cabo delgado niis wɩ tɛlaka sipan tɩ ne yɔra pili hirɛca sana n mirimani le kulku la ye pʋɩ la navoloe laafo amilcar da conceição carva moha ni jasmilton ernesto musena na sentame na ilapo so copela nari ilapo ya musami ki provisi kinako nina thamalla ni musina na nyua no mwari ni hiva o hiwa ni hikuna neshe na mrechele bwa noiti no hohiani
3: kumanilo wa ihapari

22 horas y 11 minutos. Ya se le ha imakawe iwirakawirwa ariwa amsuluihu kariwa wo kalamone lelyava kopela ba kariwa limpamela orwa wiva hereyawo kirwa masiwe iwa chinene wewe yo kale ni himaya wewe no kala nsepo ne pa yawo

Arweka tuva toko na hisu wela wera so kala ba mila tuva. Masiku kala leto tampa chiro sule. Kantakali we baba kina akumbe weta baba. Ba mnyuko ni baba pahi woru manyo uro. Mrole mnyuko mpa ni mono sule uro. Kiba kanle sana ba. Kukali waka valea nere retu ala ruyene. Mela kuwa nele waka valea. Atua le kamnao mhera wala kamnyo kumpane mo modo tapo kisidela ni napenda ari wangwe la mara atua le kamnao mhera wala kamnyo kumpane mo mnama napenda na modo akina kuku makakupia kampane me kirwa nkinona me mapwe bavi kirwa na ha kuba weta baba.